0: Sisi mwana lokale Architects Pure Talent this Agree take ni wana nogona baba Usanye perwe
1: Legend Paradise
0: 0719255655 Dati ngati pokadaba text message ka Uchingo ndivutse kuti uyo kaipa uyo nakuti ndakapinda pa Apa ndakabata apa pane zvinyuwani che Ndikuda comment chete nongoti kuti wakaipa Yamuri kufunga kuti irambe ichiplaywa mongoti kuti iyo moto iyo ndo zvandikuda kuti muite ka

0: I will be funga say na iwe mpana iwe we. Shansi tika nyasuku isa mufishi ndio nakuti ha.
1: Kipukutenda yefe euro.
0: Haikati network kana mota iperi. CB3 enya yago ya ndisi ndadara. Ndi mayendi sampa kabisa poku sita ndi mbuya vangu ya. Tukadza kwambo zvifunga sei wewe CB3. Nezvikuti ifone ige vaizvi. Uchicha chambo uya. Maswera